nay kang awi iti nadakapya it hantalan takaw dat bainad ti napaparalan diti tadaw abhad ti iti nagidakapya it kamayan diit pinarasku diti no tumumang takaw paparalan dat ang anununuid kapasyan takaw mamantal takaw tamad da karahiyanan da Allah subhanahu wa ta'ala kamayan na pangasuman ang takaw tulun suway manakadong takaw tulun diit ang asusa teka masikin teka it awis sa at kayang kakatan, manungkar takaw ginawa dit ang alumaw, pasal nakataguang da kabaling kangan, nakataguang da kayang garitan, kagangisan id kapasyan, merak takaw id taguang da tulun, ang pamisan takaw at huros id taguang diala, sundong pa ay tagpinay ka nga wi kadang-kadang dat itako nga agangis. Kada takaw da ay tagpinay ka nga wi kaling dit isa-isay kapinayan takaw, dit ang araat kapiya teka it ang awagat kapiya kapasyan diala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhan. Manta diti kano didaa, warala sa takaw at ginawa ang pangkalada takaw o pamusarahan takaw. Manarama diti tadaw ay dil aduhati. Anong awisa at milap patong kapan takaw kumadit agangangis at kapasiyan na bagan at gumangis takaw na paparalandit kauyab ngawid at kaulunan. Ang ulantan na da ang rumahi at Allah subhanahu wa ta'ala kumaidatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. In kana, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sining-sining ko sa dangalumis
1: ko sa limbahan ko sa susun.
0: Kakal mo kinungaw. Siyam na pa na mapad, titik turo may kahas.
2: Ang kanap yung sining man tadi Jonas Gobong pinapatan di Helen Making. Aiso Pupusan, Aiso Pitagadan. Sinisot ka ko sining man tadi Jimmy Palikat. Kada son solo piginawaan. Mini kami tatan na Vanity jam ko siyam apa tabudam turu minit ke Swaban. Iti da na kayo nang takaw, kaya? Mamaw ko raad kawayan dat tawan dat kininan di kayo, kaya? Para o durmasam ko Swaban ba na isa doon na kayo nang kaya? Har nagi maninggarod miyan pa itongos kaya? Ay sa, har nagi at ay sa nuno kaya? Kay ka magadaw kaya, tabi na eh? Mambayan kumadi ko di nakano parlan karadya kumadi ko di kumaradya at tim politik ya. It au nakano suti miagal dahe kaya tibinay. Kumana gidi ko di masa-masa di paparalan da teka mamaramit iti pamarimitan dat tadaw raya Aidil Adha dat tadaw bainik ya 1400 sabat abadam turu hijri ya alasan dat kapamarimitan dat tadaw raya to tahun diti ya raya haji tahun diti tapi nai bagi tadi sa konsikahan kumadin sana natulun Islam mano gidat isa at konsikahan kumadin sana dat puru-puru paganakan. Gawit na gadat isa konsikahan kumadat watas na kaw lalay pa iti pagun dat Malaysia kaya am nagi paintangkap dat magunan sanganda dit bayan na tibinay sampo magunan kaya dama maramit iti Raya Aidil Adha kaya kon kahitin Malaysia na nga hello pusang pagunan nga mga ramit nga nagyardi Atadoraya Aidil Adha. Orang Bukit Kepisanangan na mamarami Atadoraya Aidil Adha DJ Ajirin Gazia. Kepisanangan ni mamarami Atadoraya Umadika Orang Bukit ya. Alansan dada Talidas Sinan Ilidas Pemusarahan kya. Apa yung ukab ngawi at pemusarahan takaw Darumamit anuna pa apugumbalan kya. Baras-baras datulun dito ako piya. Sanang tayo kaitangarat nga kadatakaw sarah ako piya kya. Manto ko telikuday, may to ko na dah lingay, it baras-baras tulong dito ako. Kupiya, sanang datarang ko talinga, tayo kay tangaraat kya. Paparol na pumusarahan, paparol na ginawa, tabinay. Amunoy ito, sanang databinay, kumadi ko di haro at karadya-karadya, tabinay, alalagaw, tanda kayo papaburo kya. Akan ka kamadia la diam pengka kakia kada dugulud ge tapi nai masih dat mantakau sario konto po piam mantakau nagi pemusarhai ya manaku kasala at kay ka out tapi nai dira panga nagyari di it kasala kumadat sungulun-sungulun ya kasalan kumadat sungulun-sungulun Sa kagaw pag-ilangan kaya ay sa tulon iti pamagunan tabi na ita karami ta kasalaan kaya tayo ka ako pamansay dat kasalaan isana niya kung ba lagi pamansay kasalaan isana ang takaw iti pamagunan nga ano kung ba lang nakasala ng kada takaw na papasala na tulon na suway kaya ay jam ka siyam 5 na 4 minit kasaban maginangot ako sining Binius Ben Marating tanak ay sa sikul susutan kagusin nga mga tadi Esther Subin it raitan dat pikinawaan di Talumis jam pasiam 5 na 6 minit saban kini FM kuhay aramay ba.

0: Pakinangaw ko Silimbahan Moros Luzon. Kaningaw FM.
1: Ko Silimbahan Moros Luzon. Kaningaw FM. Karanahan may frequency 10.4 MHz. Kaningaw FM.
2: Ang kanapiyas sining matadi alias Zakaria Harumundok kinawako kya. Nagita 10 minute hi hejam ko hapad talo na padam 4 minute kasaban na hitida ka ng takaw. Amar di pagilangan ko kya karatiti campaign manalod darahat ay kadermadarak ya. Papianda titit ka pamarmitan da tadaw raya ay dilada kya. Walay pengobatan kiningaw kya. Apa pahara ada peneluadan darah kya. Rayatan mission number one mantada unit tabung darah hospital kiningaw. Tadaw bayna kya. Duhan na padam turu tulan kelima tahun 2000 duhan na padam kya. Tadaw bayi nanti tapi naik dua na bedam turu tulan kelima tahun 2000 dua na bedam bedam. Naka tempo na di jam ko walo ko saban dite nupa tapi naik jam ko walo ko saban dite no gisam mar kita jam ko bedam dua telu na bed minit da talib tangadaw. Okay na pangaitit convent lady consulate number one kya. Ang salata na bawan. Rekat ko na dati, binay. Itid kayo na niti. Ito, papahara at walay pangubatan kaningaw at peneluadan daraha. Kaya? Peneluadan daraha. Nah, rekat ko. Kumadi ko dit. Narekat at timpo at peneluadan daraha, binay. Narekat at timpo peneluadan daraha nga. Rekat ko. Mila dat menelod darah. Kumari gudit apa nak kumbal? Apa nak kumbal dat menelod darah tu binai? Awi baru likopir tu binai kia. Ni agak legakat kekatan daki lau pedas di takada kada kia. Masih kau kumari gudit nak rikat titi the live TikTok kesaben bina tu binai. Asay ka karang ako ralaw ko. Pagkita ko naging turas ko dito malahing na kaya. Amesa pagilangan ko karet diti tralan mantad kaningaw naging med epinapin kaya. Okay nan hitid aralan kaningaw med epinapin isa kanta-kanta ka isa at kinainan dit mumang tumubi. Minamiluang na kaya tibinay. Intantan na kayo, sigara dat mga paparlan da takaritag, ya? May kapapahibok dat sasakayan. Tuhisak, kinayanan kaya, panang hitid apin-apin. Aralan dat mantad apin-apin, med kiningaw, sa kabilingkangan kaya. Tunurumbak at wayaan, may katalunalun, modasi dat apayang. Bama usup bi ka senang senang ko suaban DJ senang tadaw kamatan abadamental diti pun sika usup san pago kya intantan da kayo tabinay it may kaningaw matad apin-apin tay ka matad apin-apin may kaningaw isaralan di panang hitid apin-apin narumak tay ka madasit ako dat atuhan tay ka natuhan na matubay na kaya tabinay buhutan patambalod to binay. Pero ito jam ko hapat talo na pa ng 8 minute kasaban i-versus gungkit. Songulon i-piginawaan. So at kang gusto ni matadi melibat didet po lumang dika kini nga FM ko. Hoy aram ay ba?

Abay na din dyan, kung habari may sa kapag minute ka 7, kaya ito malumbus to kao da mangalis ginawa sining matali Johnny James Majanao pitong kiyadan sultan kago sining matali Jexiton piginawaan kita pagulom nagi James Billy piginawaan ako nagampat pagulod da rangot ako at doa tadaw diti nagi sanukot jam kapag may sa talon hapag minute dat ka 7.

0: kinokorikot to kuno.
1: Ilisa. Nokorikot ko na bay no. Ba, suwang mo kiyo. Eh, sumunod ko, Dilisa. Ang ngayon sila.
0: Magugulo ko kang kutya ka. Upo sa diyan nagigimaya katakan ng uwitan mo ay hiti. Ungo pa ko gimadi ka, mga darupi kang kudi. Naling ano, no?
1: Eh, Dilisa. Iyo, darupi, bugi ako piyo walay ko, Dilisa.
0: Yoho,
1: buti, yo boy. Eh, ako kong nagi... Mahup di Angel lang.
0: Haro ipakaraja daw munguhup ka bo dia ka. Ang magulo naging mga hilo dia boy ka daw. Uhup ako kiguna po sa diaon ka po.
1: Bahom ohono kayo kyo. Bahanong ka nga. Kano mamonsay tinuman lisang?
0: Bah, ano? Ano tinuman mo sa yun tiyo boy?
1: Ano madilisa? Oh? Alasok ko o sogi.
0: Ano mo sa raon
1: naginti? Eh, asanong kanto doon siyan kiyo lisa?
0: Asanong nagi? Nang gano'y lahan harait manuto sa gitom, haro mo mang talaso.
1: Kiyo, kapot.
0: Eh, o gumutulon na lap na tiyo boy?
1: Amo, ikanto gumutikor ko tilisa. Ano no, kabagal di hayray Idol Fitri lisa?
0: Oh.
1: Ih, labi-labi pa di bay na to. Minuruhan at imundok ka mata.
0: Oh, hoy. Ano kiyo? Dumo pa ta daw kiyo?
1: Irino ki. Ih, huwag mo na ko piyo kontrobosi ka matan bay na kiyo lisa.
0: Toy kiya. Hindi ano norong-orong ho.
1: Ih, no, ako tayo kiya kabasa ni Facebook ngay di ko piyo lisa.
0: Para toy. No, di ngawin ko mo yun.
1: Ih, it amo ngay. Pos hati pasal isay ka manang undok nga daw ka di. Iti sa isa watasom isuganda nga idwago di nga og kumok na itkomen-komen ngayon tongaw lundit es Facebook.
0: Iri haro ibu gina basa-basa ko di oboy nga ay daw-daw na beritik ito nga waro na po nga iboroson
1: ih iri na ba kya lisa hiyo kami pengkuroh na kakait karo yan ngay o susak na ko piyatit netizen kyo
0: netizen kyo om o susato ko pupusantop ginawa tulun ba oboy. Nakad apatut na po da nga kamatan montok po pisang puro to ko kyo
1: kopyo lisa o to pa ikay lah na kopyo lisa yung maras
0: ko ikay na po
1: naka buru buru
0: nung makasundok nga daw
1: anay kopyo lisa naka buru buru nung da nga it pamagunan nga ukam na kuro to miyagal suway suway nung nga ipumusarahan tulun kyo o da ya pupusan at matod pamagunan ti palis
0: yoy dooy. Ko gisom na hina pumusarahan no boy. Adi, nang kogulok na wag no.
1: Iye. Dunggo ni kopi ko dilisa. Eh, okay. Alay no pi Angel at
0: kori ko. Kopi niya.
1: Godi Angel at di.
0: Adi lo, no kori ko tiya ka. Anaru tumur orotan na gihom. Tutus na kori ko.
1: Anaru na kakatumur Angel lang. Iri no, ba, kano nga ito upay mga nulat takan ng mulit daw? Kano, kano?
0: Kano, kano?
1: Nadaharo pa magyalot mo din lang sila lo. Din tayo pagi. Tanak wag ko. Nagitin.
0: Uy, Dio boy.
2: Kapisanangan o boy, Lisa.
0: Kapisanangan.
2: Isyo, nakalight-light. Minandado ko din nungay po ito na di Igu Maria. Oh. Awitan na kayo may hito di o boy ka bo. Hila mato, dapur po ko antit. Taka nanti kayo, o boy. So, pala tanak wag mo. May popo. William Hino.
1: Eh, saan mo nagbita na ako?
0: Ay, waro ka na wago.
1: Igo, Maria, may hitid tenjil lang.
2: Yolong harakan takan sendiri ka bo hilot kampung ka.
0: Oh, patut na gya.
2: Aw, di katano.
0: Yahay nga, aw, pinak ba mo si wag tinuman? Gumulok na giwag ko, rikot ko na ka.
2: Iyo, nahanda man na tupuri manan po, nakagulong, malaway kiyo. Bah, ngam na gin, pagihupan to ko. Bah, may tokod. Ay, sa pokorik at talap diyo, boy, kiyo.
1: Eh, Angela. Oh. Ang gondit na kuwagod, Angela, di.
2: Eh, pinagulian, hilog ka, diary. Minoy na po, uhup na hod, papatod, dilot, takanon. Ngayon ako kawagod tenod, apa nga hat iti?
1: Ito kya. Oh, di dagi mo. No, kuro to, aw di kya angatan makan hitin Angel lang.
0: Oh, ano right, yeah, boy. Kya.
2: Yung ason, kya mo nung kuan. Dahilog ka, day, oh boy. Dahil yung dagi ma.
1: Ari, eh, sumagil Angel lang.
0: Uroy! Boy, koy.
2: Eh, bah, ula nondo. Kahino nag-ipasudya at ako kopyo takanon ti.
0: Bah, may tawa ka. Maya naman sa'yo, why ka boy?
2: Kuter man nung ko
0: nag-ihinom mo sa rogit
1: yan ako. Hey, kopyo delisa. Doy! Ngayon ko po unsay kopyo ko yung chila. May kopyo.
2: Kawago sa suyan diolo itsan dukut minggu tiso, kadalihuay tadaw ko tulu. Jam ko pada miso, talun hapod minit ko swabon. Sudah.

En kalau pia apa band sendok di narang otak otak ni dikia, pia kurah kagote neputan. Susuyan dah temigo de metal kada lihai mari kita dau ke Isa Tataluk ya. Mari kita dau kata lo jam ke bari bisa telena badminton ke sahabat. Sihat-sihatan kau bapak lamus di pasan naramitku mata diti di WhatsApp ya. Bisa nangga sahabat kota bian tadau raya Idul Adha kota bian tadau kematan DJ ka. Nistor Linus tadan nga aku kailanung hidung tadan di setig ya. Patan kau napapasan tapi na nga papatan kau miyampay ngaran nagi tadan ya. Ngaran tadan nagi pasan. Hello kabisan nga sahabat DJ Jirin lalagatan mimbalatok hinad kontik ya. Kaning FM yoku i Francis tuya mantad Pantay Baru kano misakadong sakadungat takaw na iti baras tinaro dusun o kano pa ko itakaw nga isay po kasi atapad ka pa ya katapad ka pa ya lag ya amay DJ Jirin sanang kasabon yoku i Kelsey Kela sanang kasabon kumatay sanan nono kabar di kayo tadawbay na kasi ya. Salam raya tabi tadaw kamatan kumatayin sanan kumatambalot tambalot tayin sanan sumunang sanang takaw na panik Irina DJ Ponsika o tugumo ka Ponsika na kung pwede ka kail si Kel. Babang sanang takaw dat mga list ginawa kya Tensin J Masawat Alumis Pagunsaba so tenggagun sinigwan tadi Saloma Romo Pitong Kiadan, Kine FM, Kuhoy, Aramay ba?

Orang Raya Aidil Adha ang ibig ditaka kawi. Amahuang ranang yawan ng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ang ketatan ng Nabi Ismail alaihissalam. Ang ubas rahuang no ikhlas. Arorot amin topodra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman. Mayra ibadah korban. Ondok kual. Yaron ratayar no ulun musikin ang ibetri silora panginsuatan no huang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia Anda.

0: Unupayo akaw rayos aktif ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir nungoro. Raja-raja nupahun, aktiviti alap uman yun bali ra otopat kapiyo. Kung nakawang karaja raupis, aktiviti ami kapiyo karaja abuli anilinggapu ramiyun rayos aktif yuhin. Ang isangkul intorentok miyuna muli ra krita, sumuku raupis, ang isangkul muay rakantin, mako ika arang, ang kuliamos Rafael ami kapiyo buk ng upis miyun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiyahan tikop nutana WHO 105 opor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit taika ambal activity nu kapiyahan nu inan.
1: Kasayan kau ipaha kami, au e Henry Pangal, kami ang kiniwak takara kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, itora jam ka

Sayan am alung sur rabaritan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot amasigo ratanak imbor sur rakati mugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusian balu onom talu sa balu sa. Umang balusian balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Umang sa onom talu-talu sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.